0: Kuma da nan gaba za mu je Sudan amma kafin sannan bari mu tsaya a Jamhuriyar Niger din. A yayin da ake sa ran komawa karatu a makarantun primary da kuma na secondary a ranar 1 ga watan October mai kamawa a Jamhuriyar ta Niger, ana ci gaba da shirye-shiryen yadda zangon karatun na 2026-2027 zai kasance. Wakilin mu na Yemi Salisu Bukari ya duba yadda ake shirin komawa makarantun ga kuma rahoton sa daga Yemi.
1: Kasa da mako guda ne dai ya rage a koma ga makarantun boko a Jamhuriyar ta Niger. Kamar yadda hukumomin kula da harkokin ilimi na ƙasa suka tsara, wanda ya zuwa yanzu dukkanin jihohi sun karbi kayayyakin da gwamnati ta aike musu, da su kuma suke shigar da su ya zuwa dukkanin gundumomi, sannan su kuma su isar ya zuwa ƙananan hukumomi har ya zuwa makarantu. To koya ne su malaman makarantar suke ciki dangane da shirin komawa makarantun na bana? Tambayar kenan da na yi wa Yusuf Sherif, magatakardar kungiyar malaman makaranta ta ƙananan makarantu ta SINASEB.
2: A halin yau dai duka takardu wato wa'anda suka dace da tare-taren malaman makarantu kenan affectation national ta ƙasa gaba ɗaya an wallafa ta, kowa ya sani, kuma na jihohi su ma an wallafa musamman har cikin ƙananan hukumomi. Duka wa'annan takardun an san malaman makarantu kowa ya san inda zai kama aiki bana insha Allah.
1: A fuskar kungiyar malaman makaranta na secondary ta SINASEB da jaririn Labo Saidu ke jagoranta, za a iya cewa su ma daga nasu bangare dai sun nuna gamsuwa ga tsare-tsaren da suka gani a bana.
3: Babu wata matsala da wadda za a kawo tangarda ko ko ta kawo cikas wajen komawa. Ba a cewa babu matsaloli musamman ba kan tsadar rayuwa. Me nake ganin muna iya magani ma juna harar da ƙasar mu ta samu yalwa sosai ko yadda ta kamata, to wasu matsaloli ina ganin za a diba su da idon rahama da a maido nagartar ilimi cikin Jamhuriyar Niger.
1: A fuskar manya-manyan bukatun malaman makarantun dai da suka sha gwagwarmaya a kansu a shekarar da ta shuɗe, ya zuwa yanzu dai za a iya cewa duk da dogon lokacin da abin ya ɗauka, an kama hanyar shayo kan manyan matsalolin a cewar Yusuf Sherif na kungiyar malaman makaranta ta SINASEB.
2: Albashin malaman makarantu a hali yanzu malamai an kwantar rage ana nan ga biya, wanda ba a biya ba an ware biya da iri da ya dace. Muna sa ran cewar albashin su kuma malamai dindindin zai iya huwaruwa nan gaba kakin lokaci. Sai dai sauran koke-koke mu da muke kira kullum a zamna a tattauna na bisa gare su, saboda allon koke-koke malaman makarantu ya kumshi wajen revendication 36 biyu kawai aka fuskanta. Lalle hakikan su ne manyan koke-koken namu wanda mun sa ma gaba, amma wa'ancan ma su ma ya kamata ake dibe su da idan rahama.
1: Akasarin kungiyoyin malaman makarantar dai sun nuna cewa lalle akwai bukatu da suka kamata a ce an magance, sai dai kuma sun ce suna yi wa gwamnatin uzuri ne ganin halin da ƙasa take ciki. Kuma da yake na so na ji ta bangaren manyan jami'an ofishin ministan kula da harkokin ilimi na ƙananan makarantu da sakandare na ƙasar ta Nijar, amma shiru dukkanin waɗanda na kira ba wanda ya ɗaga wayarsa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
0: To a ranar 25 ga watan Satumba ce aka cika shekara guda da barkewar zanga-zangar matasan Gen Z a Madagascar kan matsalar yawan katsewar lantarki da ruwan sha. Kafin ta rikide zuwa neman sauyin siyasa, lamarin da ya kai ga faduwar gwamnati. To sai dai kuma shekara guda bayan wannan borin, koshin gwamnati da ta karbi jan ragamar kasar ta share hawayen matasan da suka sadaukar da kansu a wannan gwagwarmaya. Muhammad Tijani Hassan na dauke da karin bayani.
4: Shekara guda bayan zanga-zangar matasan Gen Z wadda ta yi awon gaba da shugaban Madagascar Andry Rajoelina, har yanzu masu jinjini a jika da suka jagoranci wannan bore da ya kawo sauyin gwamnati na ci gaba da dasa ayar tambaya kan makomar fafutukarsu. Ko da yake an share hawayen matasan kan da dama daga cikin bukatocinsu, amma wasu na ganin cewa sojojin da suka dare kan mulki sun fi amfana da sakamakon fafutukar da ta salwantar da rayuka masu yawa. Ranto Andrea Mandimbisowa na daga cikin matasan da suka kasance a sahun gaba a lokacin zanga-zangar. Ya ce ko da yake wasu na ganin cewa yau ta dare jiya, amma da akwai sauran aiki.
5: Sur la question du délestage comparé aux performances du régime précédent, il y a quand même eu des améliorations.
4: Yace dangane da batun katsewar wutar lantarki an samu ci gaba idan aka kwatanta da lokacin gwamnatin da ta gabata. Duk da cewa ba a samu biyan bukata 100% ba, amma mun gamsu da wannan ci gaba. Sai dai kuma ana samun cikas game da hana jama'a bayyana ra'ayoyinsu, domin a baya an tsare wasu matasan Gen Z saboda sun yi kiran wata sabuwar zanga-zanga. Har wa yau wasu daga cikin 'yan fafutuka na Gen Z na ganin gwamnatin mulkin sojin ƙasar da maimaita wasu miyagun ɗabi'u irin na shugaban ƙasar da ya gabata, musamman ma wajen murkushe masu adawa da manufofinsa da ƙarfin tuwo. Sai dai ga ɗan jarida kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a Madagascar, Raoto Andriamanambe. Wannan korafi ya dauko tushe ne kan bambancin muradin matasan Gen Z.
6: Globalement, je crois qu'il y a une polarisation au sein même du mouvement Gen Z.
4: Yace a jumulce yana ganin akwai rarrabuwar kai tsakanin matasan Gen Z da aka nada a mukamai a gwamnati da kuma waɗanda ba a nada ba. Amma har yanzu akwai wasu bukatu da ake ci gaba da fafutuka a kansu, kamar ingantaccen shugabanci da fitar da bayanai kan tafiyar da gwamnati, musamman ma rushe wasu hukumomi da kuma kin baiwa makusantan tsohuwar gwamnati mukamai a cikin wannan sabuwar tafiya. Galibi dai matasan da suka jagoranci gwagwarmayar sun yi imanin cewa an samu ƴan sauye-sauye na ci gaba, sannan kuma an yi la'akari da wasu daga cikin bukatunsu, musamman ma a yayin babban taron tuntubar juna da aka yi a ƙasar. Amma duk da haka, a tunanin Laudruna Razana Tahiri, ya kamata takwarorinta na Gen Z su kasance masu hangen nesa.
7: Je dirais que nous avons obtenu une forme de reconnaissance politique.
4: Ta ce lalle za a iya cewa mun samu karbuwa a hukumance, amma ya kamata mu sarrafa wannan karbuwa zuwa sakamako na zahiri a rayuwar yau da kullun da kuma aiwatar da sauye-sauye masu
7: dorewa.
4: Domin dai tunawa da zagayewar wannan rana ta gwagwarmayar matasan Gen Z, an tanadi gudanar da shagulgula daban-daban a tsawon mako guda tur daga ranar 25 ga watan Satumba a Antananarivo babban birnin Madagascar, gami da kuma sauran larduna biyar na ƙasar.
0: Rahoton Muhammad Tijani Hassan kenan. To fiye da shekara guda bayan da sojojin gwamnatin Sudan suka kwace babban birnin ƙasar daga hannun dakarun RSF, har yanzu ana fama da fashewar bama-bamai ba tare da gargaɗi ba a Khartoum. Yayin da maganganu ko kuma wato magunguna ke karanci a ko ina a cikin birnin, tuni wasu ƴan gudun hijira da suka koma gida Sudan suka fara nuna nadamar su sakamakon rincabewar al'amura, kamar dai yadda za ku ji a cikin rahoton Muhammad Awal Balarabe.
8: Ahmad Khalid, wani dan kasuwa mai shekaru 43 da haihuwa, yana sahun ƴan Sudan da ke ganin cewa sun tabka kuskure wajen dawo da iyalansa gida daga gudun hijira. Alhali yana daya daga cikin mutane miliyan 2,700 da suka zabi koma gida don radin kansu sakamakon wariya da kuncin rayuwa da suka fuskanta a lokacin da suka nemi mafaka a makauciyar ƙasa Masar. Sai dai Khalid yace yanayin rayuwa bai inganta ba a Khartoum, duk da cewa bangaren shugaban mulkin soja Janar Burham ne ke da iko da birnin. Hasali ma dai a cewarsa sun sake samun kansu a cikin wahala, inda baya iya tura ƴaƴansa makaranta a cikin birnin da yaƙi ya lalata. Saboda haka ne yake shirin mayar da su Masar, amma shi zai ci gaba da zama saboda dalilai na kasuwanci. Tashin hankali dai ya barke ne a shekara ta 2023 a Sudan, tsakanin sojojin gwamnati da dakarun kota kwana ta RSF, wanda ya tilasa wa mazauna ƙasar miliyan 4 tserewa. Amma sojoji na gwamnati sun sake kwace ikon birnin a bara, kuma gwamnati ta ƙarfafa dawo da jama'a cikin sauri, yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi a sauran sassa na ƙasar. Tun dai daga wannan lokaci ne aka yi kira ga ministoci da su koma ofisoshinsu, yayin da aka nemi ma'aikatan gwamnati su dawo bakin aiki. Sannan jiragen sama na cikin gida sun ci gaba da tashi a filin jirgin sama Khartoum. Amma dai ya sabanin haka, yara da dama sun mutu ko kuma sun ji rauni sakamakon tashin bama-bamai da ke binne a gidaje ko kuwa kan tituna, waɗanda ba su fashe ba a lokacin faɗan. Ko da Majalisar Ɗinkin Duniya sai da ta ce kusan kashi ɗaya cikin ɗari na birnin ne kawai ake da tabbacin cewa babu bama-bamai da ke binne a cikinsa. Kazalika mazauna Khartoum na fama da katsewar wuta da ruwa akai-akai, duk da ƙoƙarin sake gina birnin da ake yi. Sannan akwai wahalar samun aikin yi. Uwa uba kuma fannin kiwon lafiya na tafiyar hawainiya, inda wani likita mai suna Dr. Haifa Umar yace suna tilasta wa marasa lafiya sayan magunguna da kansu, duk da mawuyacin hali da suke ciki. Su ma dai ɗaliban Khartoum an umarce su da su koma gida, saboda hukumomi sun katse darussan da ake ba su ta kafar intanet tun a watan Yuli. Wani ma dai ɗalibi da ya so a ɓoye sunansa yace jami'a ta ƙi barin ɗalibai su kare kundin binciken kammala karatunsu daga nesa, duk da cewa wasu daga cikin masu kula da binciken suna ƙasar waje. Tattalin arzikin ƙasar Sudan ya ruguje tun bayan da aka fara yaƙin basasa, inda yanzu darajar musayar kuɗi ta kai £8,000 na Sudan ga kowane dalar Amurka ɗaya, ma'ana ya ninka so 16 kafin fara yaƙi. Amma dai ga hukumomin Sudan, ci gaba da gudanar da harkokin yau da kullum a babban birnin na da muhimmanci, saboda wannan ne zai nuna cewa abubuwa sun fara daidaita, musamman ma dai idan aka yi la'akari da cewa bisa ga tarihi. Khartoum ya saba tsira daga hare-hare a duk lokacin da kasar ta samu kanta cikin tasko.
0: To madalla an gaida Muhammad Awal Balarabe da wannan rahoton wanda da shi ne muke kammala shirin namu na wannan safiyar. A madadin Suleiman Babayo da ya tsara shi, Salihu Adamu Usman ke cewa mu ni lafiya daga DW Hausa.
9: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya al'umman jihar Katsina na muhawara kan salon mulkin gwamnatin inda suke ganin cewa gwamnatin jihar ta gaza cika musu alƙawuran da ta dauka. A Niger dake makwaftaka da Najeriya gwamnatin kasar ce ta gana da ɗaruruwan matasa da za ta tura su kasar Algeria domin koyon ayyukan hannu daban-daban a wani mataki na ƙara samawa matasan hanyoyin dogaro da kai. A Burkina Faso kungiyoyi masu zaman kansu ne ke fuskantar matsin lamba daga gwamnati inda ta tilasta musu ware akalla kashi 80 na kasafin kuɗin su ga ayyukan raya ƙasa. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Muhammad Tijjani Hassan ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Ungiyar tarayyar Turai ta kakaba sabbin takunkumai ga hukumomi da mutane kusan 40 na Rasha. Korea ta Kudu ta kayyaci jami'in diplomasiyan Ukraine kan batun wasu fursunonin yakin Korea ta Arewa da Kiev ta mika mata. Yan bindiga sun sace sama da mutane 80 a ƙarshen makon jiya a arewacin Najeriya. Ungiyar tarayyar Turai ta sanar da kakaba sabbin takunkumai a Litinin din nan kan wasu mutane da hukumomi kusan 40. Bisa zarginsu da hannu wajen kwashe yara daga Ukraine ba bisa ka'ida ba zuwa Rasha da kuma hana jam'iyyar adawa ta Rashar Yabloko shiga zaben majalisar dokoki da aka gudanar a baya-bayan nan. A sanarwar da EU ta fidda a safiyar wannan Litinin ta ce takunkumin ya shafi hukumomi 17 da waɗansu mutane kimanin 20 da ke da hannu dumu-dumu a waɗannan laifuka daban-daban da ta bayyana. Takunkumin ya kunshi hana waɗanda abin ya shafa shiga ƙasashen tarayyar Turai da kuma kwace kadarorin da ke cikin ƙasa wato kadarorinsu da ke cikin ƙasashe 27 membobin ƙungiyar. A watan Maris da ya gabata ne dai wata hukumar bincike ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi Moscow da aikata laifukan cin zarafin bil'adama sakamakon tilasta kwashe dubban yaran Ukraine zuwa Rashar tare da hana su komawa ƙasarsu. Korea ta Kudu ta gayyaci jami'in diplomasiyan Ukraine da ke birnin Seoul Andriy Vyashkin domin bayyana damuwa bayan da Kiev ta fallasa cewa ta tura wa ƙasar fursunonin yakin Korea ta Arewa guda biyu da dakarun Kiev suka kama a fagen dagarsu da Rasha. Korea ta Kudu ta nuna fushinta wato tare da bayyana cewa bai kamata ba Ukraine ta fallasa wannan labari ba ga duniya. Kasancewar akwai yarjejeniyar ɓoye bayanan sirri a tsakanin ƙasashen biyu amma kuma Kiev ta musanta batun yarjejeniyar. Haka kuma shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Lee Jae-myung ya buƙaci Ukraine da ta gaggauta neman afuwa a hukumance kan kare wannan yarjejeniya da ka iya ƙara rura wutar rikici a tsakanin Seoul da Pyongyang. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ne dai da kansa ya bayyana wannan batu na tura fursunoni biyu na Koriya ta Arewa zuwa Koriya ta Kudu. A jawabinsa a taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 kuma wannan lamari na iya shafar aminci da dangantakar ƙasashen biyu. Mahukuntan birnin New Delhi na India sun sanar da shirin ɗaukar matakin haramta yin duk wani aikin gine-gine na tsawon makonni 6 a lokacin sanyin hunturu da zai kama wani mataki na yaƙi da matsalar gurɓacewar iska a babban birnin ƙasar. An sanar da matakin ne a Litinin din nan a ƙarƙashin wani shiri da hukumomi suka ce sun tsara domin rage hayaƙi mai guba. Kuma matakin zai fara aiki ne daga ranar 10 ga watan Disamban 2026 zuwa 20 ga watan Janairun 2027. Ministan Muhalli na New Delhi ya ce ɗaukar tsauraran matakai tun da wuri za a taimaka sosai. Sai dai ana fargabar cewa matakin zai jefa dubban ma'aikata da ke dogaro da aikin gine-gine cikin matsalar samun kuɗaɗen shiga. A kowace shekara dai a lokacin sanyin hunturu, birnin New Delhi mai yawan jama'a kusan miliyan 30 kan kasancewa cikin wani yanayin ƙauri mai wato na hayaƙi mai guba da ke shafar lafiyar jama'a. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Najeriya na cewa an sace sama da mutane 80 galibin su mata a yayin wasu har-hare guda biyu da 'yan bindiga suka kai a ranakun Asabar da Lahadi a arewacin kasar. An kai harin farko a ranar Asabar a garin Limi da ke karamar hukumar Marika a jihar Neja, inda 'yan bindiga akan babura suka afka a wasu gonaki tare da sace manoma akalla 47 galibin su mata a lokacin da suke girbar gujiya kamar yadda majiyoyi daga yankin suka shaidar. Haka kuma majiyoyin tsaro sun shaidawa AFP cewa a ranar Lahadi wasu 'yan bindiga sun kai hari na biyu a yankin Yargada ko Yargada da ke karamar hukumar Gusau a jihar Zamfara, inda anan ma suka sace mata akalla 40. Wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar zaben shugaban Najeriya na 2027, inda batun tsaro ke zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ke ciwa al'umma tuwa ƙwarya baya ga tsadar rayuwa da ta jefa talakawan ƙasar cikin halin la ilaha ula'i. Rundunar sojin Sudan ta yi watsi da zargin da babban hafsan sojin Habasha ya yi mata kan cewa tana taimakawa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke gwabza yaƙi da dakarun Habashar. A cikin sanarwar da ta fidda a daren Lahadi, rundunar sojin Sudan ta yi watsi da zargin da ta bayyana a matsayin marar tushe. Tana ma cewa ƙasar na mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙa'idojin kyakkyawar makwabtaka. Babban hafsan sojin Habasha, Marshal Birhanu Jula, ne dai ya zargi Sudan da Eritrea da kuma Masar da hannu wajen tallafawa ƙungiyoyin da ke tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar a daidai lokacin da sabon rikici ya ɓarke a yankin Tigray. Marshal Birhanu Jula ya ce abokan faɗinsa na ƙungiyar TPLF ba za su iya yin wani gagarumin tasiri su kaɗai ba, face da tallafin Sudan da Masar da Eritrea ba. Sai dai baya ga Sudan, har yanzu Masar da Eritrea ba su tankawa wannan zargi ba. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: Ta an gaida Muhammad Tijjani Hassan da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa an shekara guda da fuskantar zanga-zangar matasan Gen Z a Madagascar kan matsalar yawan katsewar wutar lantarki da ruwan sha. To amma shin me ya sauya daga wancan lokacin? Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Muna tafa da shirye-shiryen labarin wasanni da duniya mai yayi da kuma wasiƙun masu sauraro. Amma kafin nan mu fara daga Najeriya. A Najeriya, a jihar Katsina, ana ci gaba da muhawara kan yadda gwamnatin jihar ke gudanar da ayyukanta da kuma yadda ke tafiyar da harkokin mulki, inda wasu ke ganin cewa gwamnati ta gaza wajen cika wasu alƙawuran da ta ɗauka. Don haka suke ganin ya kamata a sauya gwamnati domin a samu sabbin dabarun tafiyar da jihar. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
3: Muhawarar dai na ci gaba da gudana tsakanin al'ummar jihar, yayin da ake ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan ayyukan gwamnatin da kuma yadda ya kamata a tafiyar da jihar. Kwamaran Nura Adam Tina, ɗan jam'iyyar PDP, ne ga abin da yake cewa
4: alƙawuran da gwamnatin jihar Katsina ta ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe ba ta cika su ba. Akwai maganar tsaro da ce farko, wanda in ba tsare rayuwa da dukiyar al'umma ba babu aikin da mutum zai yi, wanda kuma wannan gwamnati ta kasa. Saboda haka, ko don wannan alƙawuran kaɗai bai kamata a ƙara ba shi dama ba. Sannan an yi magana yadda za a taimaki matasa su dogara da kansu. A gaya mani matashi ɗaya wanda yake ɗan kasuwa, wanda ya samu abin da har za a iya riƙe wasu. A gaya mani ɗalibai ne za su zo makaratu, ba su iya biyan kuɗin makaranta. An ce za a yi gwamnati a faifai. A gaya mani a yau jihar Katsina waye san nawa gwamnatin tarayya take turo a ƙaramin hukumar shi.
3: Mafi akasarin dan masu ganin gazawar gwamnatin jihar suna mai da hankali ne wajen kan matsalar tsaro, abinda Siraju Aminu Makera, jugon jam'iyyar ADC a jihar ta Katsina, ke cewar idan suka bari aka sake zaben gwamnatin, to ba a san halin da al'umma za su ƙara shiga ba.
5: Har yanzu 'yan gwamnati suna ƙaryata cewa waɗannan abubuwan na faruwa, suna fitowa su ce an samu zaman lafiya, zaune ake lafiya. To Yusuf, in ba ka yarda akwai matsala ba, ta yaya za a kai maganin ta? Mutanen nan ba su yarda cewar muna cikin kunci ba, ba su yarda cewa ana kashe mu 'yan uwanmu ba. To ya za a isa mu magani? Kuma in abin ya faru, abin takaici, gwamnati ba ta nuna damuwa sai ta nuna halin ko in kula. To kuma shekarar zaɓe ce fa muke. To shekarar da ake neman goyon bayan al'umma su ba da goyon baya a zaɓensu, amma ana nuna cewa rayukansu da dukiyoyinsu ba su da wata daraja. To in an zaɓe su sun dawo, wata irin rayuwa za mu kasance?
3: Sai dai a ɗaya bangaren wasu na ganin cewa gwamnatin jihar ta Katsina na yin da abubuwan da suka dace wajen inganta rayuwar al'umma musamman ma ta fuskar magance matsalar tsaro da samar da ayyukan raya ƙasa kamar yadda Alhaji Ya Umar Gwaju-Gwaju

0: can da mai kan sa shi ciki saboda ya halaye shi sai ya fito a bushe. Wani kuma in ka sa mishi zuma a baki sai ya ce ai bada ce ka sa masa. Saboda haka wanda yake tunanin cewa zai kawar da wannan gwamnati ya kawo ta, to wallahi ni a gare ni ba musulun jihar Katsina ba, domin daga ina za ka fara kuma yaushe za ka fara.
1: Duk da irin muhawar da ake ci gaba da yi tsakanin jam'iyya mai mulki da kuma jam'iyyun adawa, talakawa ne kadai za su bambance tsakanin aya da tsakuwa ranar zabe. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda ministan kula da fannin ma'aikata wato na Kwadago wato ta gana da wasu matasa kimanin 500 da kasar ta Niger za ta tura su zuwa Algeria domin su koyo kwarewa kan ayyukan hannu daban-daban da waɗannan matasan suka yi karatu har suka samu diploma a kan shi. A wani mataki na karfafa sanin wato matasan ko kuma karfafawa matasan ta yadda za su ƙara dogaro da kansu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
3: Tun bayan da hukumomin na Niger suka yi shelar ɗaukar matasa da kuma kayyade irin waɗanda ake so masu diploma aƙalla na BFA a fannin makarantar ayyukan hannu, an samu matasa kimanin 500 da ke a matsayin gungu na farko da za a aika a ƙasar Algeria domin su samu ƙwarewa a fannoni daban-daban na ayyukan da za su yi, kuma ganin cewa lokacin tafiyar ya kai ne ta sanya tattara matasan domin ba su horo kan yadda ta kamata su kasance idan sun je ƙasar ta Algeria, inda ma ministar kula da harkokin ma'aikatan Kwadago da samar da ayyukan yi, Madam Aisata Abdullahi Tondi, ta yi musu gargaɗi na kafin tafiya. Halayen da kowa zai nuna nashi na kanshi zai kasance da sunan dukkanin 'yan Nijar kimanin miliyan 26. Kuma tsayawa ku yi aiki yadda ake so, har ku ci nasara kan aikin da aka kai ku yi horo a kanshi, to zai buɗa wa sauran matasan ƙasar ta Nijar hanya. Kuma saɓanin haka, idan kuka ba da mummunan misali ba tare da cin nasara aikin da ya kai ku ba, to za ku iya liƙe wannan hanya ga sauran baya. Waɗannan matasa dai za a horar da su nau'ukan aiki kimanin 19 a can ƙasar ta Algeria. Saidu Maraye Musa shi ne babban daraktan ƙasa mai kula da ma'aikata da kuma ayyukan yi. Ya ce ayyuka 19 da suka hada da aikin wutar lantarki na gine-gine ko aikin sanya bututun hada ruwa na cikin gida ko ma'aikatu ko aikin walda na pipeline, a gaskiya ayyukan dukkaninsu ayyuka ne da ake bukatar su a wannan lokaci. Mun saka tsari ne da ya bamu damar samun waɗannan matasa daga fadin ƙasar Nijar da suka yi karatun aikin hannu. Yanzu kuma burin shi ne a ba su horo takaitacce kan yadda za su kasance idan sun je can ƙasar Algeria, ta yadda za su nuna hazaka kan aikin da ya kai su, ba shiga wata hanya da bata dace ba. Kuma bayan ma ga horon da za su samu, akwai tsari da aka yi na tallafin kayan aiki ta yadda idan sun kammala kowa zai samu dama ya aiwatar da aikin da ya koya. A baya dai an san cewa akwai ɗalibai da ke samun guraben karatu a ƙasar ta Algeria, sai dai wannan na masu ayyukan hannu. Na farko dai bukata ce ta magance matsalolin rashin aikin yi ga matasa, sannan kuma za a koyar da su ayyukan da idan sun dawo gida ba za su yi zaman banza ba. Alhaji Umaru dan madamin da magaram, mamba ne a kungiyar juyin juya hali ta kasar Algeria reshen Nijar, ya ce wannan wata sabuwar hanya ce da za ta haifar da babban ci gaba ga kasashen biyu.
4: Ƙasar Algeria ta san da cewa Niger tana buƙatar abubuwa da dama wanda ya dace ɗiyanta a ce suna yi, musamman ta fannin noma da kiwo, ta fannin koyon sana'a ta hannu na industry. Hikimanmu da dama da ake buƙata a ce ɗan Niger ya same shi, zaka gani ko da wata ƙasa tana zo ta azzakan bani a ƙasar Niger, ma'aikatan sai dai zaman daga wata ƙasa za a kawo su, mu 'yan Niger 'yan kallo ne. A ringa bayanin cewa ai ba a san mu ba a ɗaukar ma'aikata, ita ƙasar Algeria ita ta gano cewa matsalar Niger akwai buƙatar ɗiyanta su iya aiki. Idan ɗan gaba iya aiki ba zai ci da ka ba zai maka wani ba.
3: Matasan da suka hada da maza da mata sun nuna gamsuwarsu da wannan tsari, inda suka sha alwashin baiwa mara da kunya a fannin nuna da'a da kuma jajircewa wajen koyon ayyukan da aka kai shi domin su, wanda gungu na farko na ɗaliban zai tashi a ranar 29 ga wannan wata na Satumba da ɗalibai 350, sannan gungu na farko zai tashi a washe gari wato ranar 30 ga wata na Satumba da ɗalibai 250 da suka rage ya zuwa ƙasar ta Algeria. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
2: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW za ku iya da kasancewa da mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: da kowa da kowa musamman a turbar jama'a suke da riba a siyasa. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger da ke makwaftaka da Nigeria, inda wato tsawon kwanaki wasu jihohin kasar ke fuskantar karancin man fetur a gidajen mai tare da hauhawan farashinsa a kasuwannin bayan fage na yan bumburutu. Wannan matsala ta haifar da cunkoson ababen hawa a gidajen mai tare da dogon jira na tsawon lokaci kafin samun man. Yakuba Umaru mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
2: Jihohin Agadez da Magadan da kuma Maradi su ne suka fi fuskantar wannan matsala ta karancin man fetur a jamhuriyar ta Nijar a baya-bayan nan, inda masu ababen hawa kan share tsawon sa'o'i suna bin layi kafin kaiwa ga samun man, biyo bayan matakin da wasu gwamnoni suka dauka na haramta sayar da man kan tituna da kuma kayyade adadin man da ake sayarwa jama'ar. Wani mazaunin jihar Maradi da ya buƙaci a saka sunansa ya bayyana irin girman matsalar da wannan mataki ya haifar.
3: Munan da an ce ma weekend to mai sai ya kai 300. Kasan munan Maradi gwamnatin jiha ya ce ka ai mutuna ka a saki a wuce ne jikka. To wallahi sai ka yi wajen awa 4 ko haye da haka nan kana layi ka sha rana in ka zo a sama ne jikka. In ka san Maradi yanzu a ce wajen duwan ka ki kana aiki mai yanka. In ka tai ka dawo ka san dai ka shanye man shakka, to sake dawowa za ka yi ka bi layi ka baro aikin naka koya za ka yi.
2: A da magaran ma da akasari masu ababen hawan kan dogaro da man kan layi dukkan warsha ce, sai dai babban matsalar da masu sana'ar adaidaita suka fi kokawa har ta kai su ga yin jerin gwano zuwa gidan sarkin da magaran da kai mishi kokensu, ita ce yadda suka ce ana nuna musu bara-bara a gidajen man kafin saida musu shi. Abba da Musa Usmaniya shine shugaban kungiyar masu adaidaitan a da magara.
4: Mafi yawanci ana dokan yan adaidaita su kuma ba yan jaha ba. Ana cin zarafin mu wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa 4 daga ƙarshe sai a ce kawai ba a ba yan adaidaita su. A gaban mu da idan mu muna gani za a sama mai inji sama da litar 10, a sama mai mota sama da litar 30. Yan adaidaita su filan ma duka da muke sha su litar 9 ne muke sha. Litar 9 nan ba lalle mawuni ba. An baka litar 5 cin zarafi da ake mana bin majin dadi.
2: A jihar Agadez ma dake arewacin kasar matsalar ta munana, kuma matashi Abdulaziz Abdullahi shugaban kungiyar masu adaidaita a jihar ya ce su ne suka fi dandana kudar su, da haka ya kira ga mahukuntan kasar da su dauki matakin da ya dace.
5: Mun kan nura yau duka cikin mutanen da ake ganin suna yawan dogon layi babu kamar yan adaidaita, sai gani wata station ba ta wuni guda mai a ce maka mai ya kare. Muna kira ga magabatan mu su kara kokari bisa kan abin da suke yi, a gani man da ake ba mutane SK yana isassu na su zo su da ma al'ummar shi.
2: Tuni dai wannan matsala ta fara shafar al'amuran yau da kullun na al'umma, inda ta fara tilastawa wasu hakura da wasu damarmakin aiki da suke samu. Muhammadu Musa da aka fi sani da Bambino ɗaya ne daga cikin waɗanda wannan matsala ta kawo cikasa ayyukansu.
6: Yanzu mu ana kiran mu ne mu je wani wuri mai aiki wanda dole sai mun shiga keken napep. To a yanzu gaskiya ba wai aikin ne babu ba. Yanzu zaka tai inda zaka aiki za a baka jika guda. To idan ka hau mashin ka tahi mai mashin ma zai iya kai ka 80 kuma ka dawo a 80. Kenan kaga kai 20 ce zaka samu ko zuwa 40. To dole wani lokaci sai dai ka hakura ma da aikin.
2: Sai dai da yake martani a game da wannan koke-koke da masu sana'ar adaidaitan suka kai masa, mai martaba Sultan na da magaran Abubakar Sanda Umaru ya sha musu alwashin yin wani abu akai.
7: Kuna kama kuna agazawa don kokarin da kuke yi yau matasa da yawa a dalilin wannan abu suna yi, saboda haka dole mu kama yanda za mu samu wannan tahiyar ta tahi don kowa ya samu biyan bukatar shi.
2: Wannan matsala dai ta biyo bayan kan matakan tsaurar da tsaro da sanya ido ne kan gidajen man da gwamnatin mulkin sojan kasar ta dauka, da kuma tashin farashin man a makwabciyar kasar tarayyar Najeriya, wanda a baya yawancin jihohin Nijar da suke iyaka da ita sun fi dogaro da man nata ne a kan na gida sakamakon sauƙin farashinsa. A yanzu dai jamhuriyar Nijar ɗin, kamar yadda wani rahoton bincike ya nuna a baya-bayan nan, ita ce ƙasar da ta fi kowace a yammacin Afirka sauƙin farashin man, sai dai rashin wadatuwarsa a gidajen man ƙasar na kawo wannan matsayi tarnaƙi.
1: Ta gaida Yakuba da ya yi hidimar haɗa mana wannan rahoto. Har wa yau dai a Nijar ɗin, sai dai yanzu a Agadez an gudanar da bikin ƙaddamar da ayyukan murnar ranar ƙasa ta wayar da kan jama'a kan yaƙi da fataucin mutane da kuma bauta. Kasancewar Agadez ta zama kamar cibiya ta shiga da ficen baƙi. Daga Agadez ɗin, wakiliyar Mutula Amadu na ɗauke da ƙarin bayani.
8: Bukin na bana mai taken safarar dan Adam da yaki da bauta a kasar Niger, wani mataki jihar Agadez ke dauka fannin duba da yadda jihar ta kasance magama shige da ficen baki yan tirani kala-kala waɗanda ke fitowa daga kasashen su sanadiyar talauci. rashin aiki, rashin daidaito tsakanin jinsi, cin hanci da rashawa da matashin hankula waɗanda ke daga cikin abubuwan da ke jefa mutanen tarkon masu safara daga cikin mata da ƙananan yara sune ke kan gaba a wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya. Maman Sadisu Lawali, jami'in kungiya a Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma miyagun laifuffuka da ke aiki kafada da kafada da ma'aikatar ƙasa mai kula da safarin mutane da bautar da su ANLTP, yayi wa DW ƙarin haske inda ya fara da faɗin makasudin zaben Agadez don bukin na bana.
9: To kun sani kuma akwai tahin mutane suna zirga-zirga ba su wajen. To kuma kun san aka ce zirga-zirga kuma akwai abubuwa da yawa wanda ke tare da shi. Eh kamar su wani fataucin dan Adam duka akwai shi da kuma koketa haƙin Adam hakan ga bisa kan tahiya ko kuma bisa kan mutane mai agu masu son su cuci mutane. A wannan rana gwamnati ya kebe ta saboda ai kokari a waye mutane kai ai gwagwarmaya bisa kan fatarar dan Adam.
8: Wasan suna tafiye-tafiye a ƙarƙashin umarnin masu rabo su da ƙasashen su na ainihi. Kamar yadda za ku ji daga bakin wata 'yar kasar Najeriya wanda a yanzu hakan take Agadez tana sana'ar sai da abinci.
10: Na iya kitso ina makeup. To akwai wani yazo ya ce mini wannan aikin da kike akwai inda zan kai ki. Ki yi shi ki samu kuɗi fiye da yanda kike samu a nan Najeriya. Ba su dubu 50 shine muka tafi. Muka zo kasar Libya ya kai mu can wani gida ne sai cin mutunci da wulakanci ya kawo mana maza su yi lalata da mu shi zai karbi kuɗin.
8: Bara gaisha Al-Mustafa da ta halarci bukin ta shi dadin wannan rana tare da kai kukanta ga hukumomi na yakar wani al'amarin da ke ci musu tuwa a ƙwarya shine batun yara ƙanana almajirai da ake turowa karatun allo.
11: Abinci mai kyau in suka samu shi a cikin unguwa ba su iya cin shi saboda ni na ta ba wani almajiri ni da kaina abinci sai na ce mishi zabna ka ci mana sai ya ce a'a zai kai wurin malamin shi in bai kai ba zai ba shi kashi. Muna nema ga magabatan Sultan Kimbu shine yake da ayir dan Allah da Annabi su sa ido ga wannan abu yanda ya kamata su samu labarin.
8: Sai dai dangance da wannan batu kungiyoyi masu kare haƙin ɗan Adam da suka halarci bukin cewa sun kai yanzu safara da bauta sun sake salo. Hassana Mamman Usman shugabar wata kungiyar matasa mai kokari ga ci gaban matasa Jimed da ta halarci taron ta yi ƙarin bayani.
12: Illa fatauci ga al'umma shine abu na farko za ku gani yana iya taba musu kokolluwa. Karatu da ake zantanta a da yanda aka santa yanzu ta sa yanzu abu cikin kwalluwa ne ake ma mutane kenan na farko za ku gani mutane waɗanda suke cikin wannan ba su ma san da su da farko ma ba suna cikin shi ba kuma wata rana za ku ga wasu sun ji tsoro har ya kai za ku ga mutum yana gigici kenan wannan yana cikin abin da yake taba tunda shi kuma abin an ce maka ya taba zai iya taba mutum ya gigita mutum kusan ba karamin abba ne ba tunda abin gare zo ne ba nan Niger kaɗai ba ne gariruwa jewa ne suke cikin shi.
8: Tila Ahmadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
1: Ita kuwa gwamnatin Burkina Faso ta ƙara tsaurara manufofinta ne dangane da lamuran da suka shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu inda ta tilasta musu ware akalla kashi 80 na kasafin kuɗinsu ga ayyukan raya ƙasa. Majalisar Ministoci ta amince da wannan mataki ta ce wannan zai tabbatar da cewa al'ummomin da aka yi domin su sun amfana yayin da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ɗaukar wannan a matsayin wata sabuwar hanya ta sarrafa ayyukansu. Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
13: Bayanan da hukumomin Burkina Faso suka wallafa zuwa yanzu ba su fayyace ma'anar dokar kashe kuɗi a fannin zuba jari ko ayyukan da za su amfani al'umma ba tukuna. Kazalika ba su bayyana ainihin hanyar ƙididdige rabon kashi 80 daga cikin 100 na kasafin ƙungiyoyi masu zaman kansu ba. Sai dai waɗannan ƙungiyoyi da suke gudanar da aikinsu a fannin jin ƙai suna kashe kuɗaɗen ne a fannin gudanarwa. Hasali ma dai albashin ma'aikata da sayan motoci da kula da tsarin tsaro da ba da horo sun kasance kaso mai tsoka na kuɗaɗen da suke bukata don aiwatar da ayyukansu. A cewar Rafiu Abdullahi, daraktan shirye-shirye na ƙungiyar Search for Common Ground, shawarar da hukumomin mulkin sojan Burkina Faso suka yanke na iya kawo cikas ga wasu kuɗaɗe da ake ci gaba da samu da kuma yarjejeniyoyin da aka riga aka sanya hannu da masu ba da gudunmuwar kuɗi. Saboda haka ne yace hanya ce ta sarrafa ayyukan ƙungiyoyin agaji. Yace tabbas hanya ce ta neman sarrafa ayyukanmu kuma idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yankin Sahel a yanzu bukatun suna da yawa kuma hukumomin soje suna fama da ƙorafe-ƙorafen waɗannan al'ummomi. Don haka ne a yanzu wannan shawarar hanya ce ta tabbatar da cewa an rarraba taimakon da ake bayarwa ga waɗanda ya kamata su amfana. Sai dai Rafiu Abdullahi, ya bayyana cewa sun riga sun cimma matsaya kan kasafin kuɗi da waɗanda suke tallafa musu, inda aka ware kusan kashi 40 daga cikin 100 ga ayyuka da kuma kashi 60 daga cikin 100 na kuɗin ga fannin gudanarwa da biyan ma'aikata. Saboda haka ya zame wa ƙungiyoyin masu zaman kansu tilas su sake tattaunawa da waɗanda ke tallafa musu da kuɗi da mutunta ka'idar da hukumomin Burkina Faso suka sanya na kashi 80 daga cikin 100 na kuɗaɗen da ake warewa kai tsaye ga ayyuka, yayin da kashi 20 daga cikin 100 zai kasance kuɗin gudanarwa. A birnin Wagadugo, magoya bayan gwamnatin sojoji sun yi maraba da matakin, kamar yadda Karamogo Diagabate ya bayyana. Yace an yi ƙoƙarin sake tsara sharuɗan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Dole ne ƙungiyoyin su cika sharuɗa. Hukumomi sun nuna cewa, misali, duk wata ƙungiya mai zaman kanta da ke son taimaka wa jama'a a tushe, yanzu mun fahimci cewa yawancin kuɗin da ƙungiyoyin ke da su ko kuma suka tara suna tafiya ne ga fannin gudanarwa. Yana da mahimmanci albarkatun na kuɗi su isa ga waɗanda za su amfana. Ba yau ne hukumomin mulkin sojan Burkina Faso suka fara sauye-sauye a fannin ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu ba, ko a kwanakin da suka gabata, sai da suka ɗauki matakin da ya haifar da cece-kuce mai yawa, inda suka ƙirƙiri musu asusu na bai ɗaya. Wannan yana nufin cewa dole ne ƙungiyoyi su fara ajiye asusun ajiyarsu a baitul mali da nufin sa ido kan kuɗaɗe da ƙungiyoyi ke da su.
1: A gaida Muhammadu da kuma wannan rahoton nasa, ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon. Kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook gaba a cikin shirin, za mu karanto wasu daga cikinsu. Yanzu kai tsaye za mu shiga ga fagen shirye-shiryenmu, inda muke ɗauke da shirye-shiryen wato labarin wasanni da kuma wasan kwaikwayon ji ka ƙaro. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
14: DW labarin wasanni.
15: A cikin shirin za ku ji cewa Najeriya da Jamhuriyar Nijar sun fara da kafar dama a wasannin share fagen shiga gasar cin AFCON ta baɗi. To sai dai muhawara ta ɓarke a Najeriya kan amfani da 'yan wasan da aka haifa a Turai, za ku ji dalili. Yogen Club ya kafa tarihin zama mai warza 'yan wasan Jamus da ya jagoranci wasannin mafiya munin rashin taɓuka komai a wasannin farko. Za ku ji yadda kwanaki biyu kacal bayan tsayar da ranar gwabza fafatawar da kowa ke mararin gani tsakanin shahararrun 'yan damben duniya Tyson Fury da Anthony Joshua, da alama baya ta haihu akan wannan karan batta. Wasu kenan daga cikin abubuwan da muke muku tanadi a shirin na wannan rana. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. To za mu yi labulan shirin da gasar cin kofin ƙasashen Turai UEFA Nations League, inda wasanni biyu kenan sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Jamus Jürgen Klopp ya jagoranta, waɗanda suka kasance masu ɗacin gaske gare shi da ma Jamusawa, sakamakon yadda ya kunnan doki da Netherlands ci 1-1 da kuma rashin nasara a hannun girka har gida. A watan Yulin da ya gabata ne Jamus ta naɗa Jürgen Klopp bayan murabus ɗin Julius Nagelsmann sanadiyar shan kashi a nan Paraguay a zagayen 'yan 32 na gasar cin kofin duniya, wadda aka gudana a ƙasashen Amurka, Canada da Mexico. Da wannan sakamako, Jürgen Klopp ya kafa tarihin zama mai horazuwa da ya fara da mafi munin sakamako a Jamus tun bayan Sepp Herberger a shekara 1937 da kuma Helmut Schön a shekara 1965, waɗanda suka kunnan doki a wasanninsu biyu na farko a jere. To ita kuwa Portugal, bayan ajiye tsohon zakaran duniya Cristiano Ronaldo a benci domin baiwa sabbin jini dama a wasan neman lashe kofin na Turai, ta samu nasarar casa Norway da ci 2-1 ta hannun Joao Felix da kuma Gonzalo Ramos, yayin da Norway ta rage Jordan da ƙwallo tilo daga hannun Erling Haaland. Ita kuwa Ingila kashi ta sha har gida da ci 3-2 a hannun Spain. Jamhuriyar Ireland ta doke Isra'ila da ci 3-0, Denmark ta lallasa Wales da ci 2-0. A wannan litinin Belgium za ta fafata da Faransa, sai karawa tsakanin Turkiya da Italiya. A ranar Talata akwai wasanni masu zafi tsakanin Jamhuriyar Czech da Ingila, Spain da Croatia. To bari mu je ga wasannin share fagen neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bada AFCON, inda Najeriya ta fara da kafar dama bayan doke Madagascar da ci 2-1 a birnin Uyo. Mai horar da 'yan wasan Super Eagles Eric Shell ya gayyaci sabbin fuska da dama daga kasashen waje. To sai dai masana ƙwallon ƙafa da wasu 'yan Najeriya na tantamar samun gina ingantacciyar ƙungiyar mai kishin ƙasa daga 'yan wasan da aka haifa a ƙetare, sakamakon sauyin yanayi na muhallin da suka taso a ciki da ma ƙarancin kishin asali. ga wakilinmu na Kaduna Muhammad Muhammad da ƙarin bayani.
16: Wannan nasara ta baiwa Najeriya maki uku a wasan farko na rukunin L, inda Najeriya, Madagascar da Guinea Bissau ne ke fafutukar samun gurbi guda ɗaya da ya rage. Amma abin da ya ɗauki hankalin wasu masu bibiyar ƙungiyar shine tsarin da kocin Najeriya ya kawo, ya ƙara buɗe ƙofar Super Eagles ga 'yan wasan da aka haifa da suka taso a wajen Najeriya, musamman waɗanda ke buga wasa ƙungiyoyin Turai da sauran manyan league. Misali George, wanda aka haifa a Faransa, da Moses Usu, wanda suka buga wasa a Austria, sun taka muhimmiyar rawa wajen sauya sakamakon wasan Madagascar. Shell ya kuma gayyaci sabbin 'yan wasa 13 a wannan zangon, yayin da yake ƙoƙarin faɗaɗa zaɓin 'yan wasan da zai iya amfani da su. Coach Ibrahim Shola Kaduna yana horas da Powerful Boys ya bayyana cewa
17: ko ina yake a duniya in dai zai wa Najeriya amfani, don an kira shi ba laifi bane.
16: Wannan ba wata sabuwar hanya bace a ƙwallon ƙafar Afirka. Kasashe irin su Morocco da Algeria sun dade suna amfani da 'yan wasa masu asalin waɗannan kasashe, amma dan da aka haife su ko suka taso a Turai, manufar ita ce a samu damar amfani da 'yan wasan da suke cikin tsarin koyar da ƙwallon ƙafa na kasashen Turai, amma suke da damar wakiltar ƙasar iyayensu. Sai dai a Najeriya wannan batu na iya haifar da muhawara. Wasu na ganin ya kamata a ƙara mayar da hankali kan 'yan wasan da aka horar da su a cikin gida, saboda suna da kusanci da tsarin ƙwallon ƙafar Najeriya, kuma suna iya nuna kishin ƙasa sosai. Shola ya ci gaba da cewa ba batun kishi ba ne, matsalar da za a iya fuskanta ba ta wuce salon wasan Afirka ba.
17: Aka kira su daga Turai wanda ba su odago irin African culture ba, to in suka zo wajen qualifier yakan dan masu wahala.
16: Wannan nasarar da Najeriya ta samu kan Madagascar ta kuma kawo hujja ga masu goyon bayan tsarin Shell, domin biyu daga cikin sabbin 'yan wasan da suka fito daga tsarin waje sun taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar. Tambayar da za a ci gaba da ita ce, shin wannan tsarin zai taimaka wa Najeriya samun nasarar neman gurbin AFCON, ko kuwa zai ƙara rage damar 'yan wasan da suke tasowa daga gida?
15: Nan gaba za mu sake komawa ga Muhammad Muhammad. A wannan litinin akwai wasa tsakanin Equatorial Guinea da Salo, Zimbabwe da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, yayin da Burkina Faso za ta yi tattaki zuwa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Wasannin neman gurbin na AFCON na badi da za a gudanar a ranar Talata, akwai karawa tsakanin Morocco da Lesotho, Gabon da Jamhuriyar Niger, Masar da Sudan, Ghana da Gambia, Somalia da Cote d'Ivoire, kamar za ta yi tattaki zuwa Congo. Sai kuma wasan da Guinea Bissau za ta karɓa ƙuncin Najeriya. 'Yan wasa da masara ƙwallon ƙafa na bayyana rayuwa mabambanta kan batun wanda ya cancanci karɓar kyautar zakaran duniya ta Ballon d'Or. Wakilinmu Muhammad Muhammad ya sake dawowa don ɗorawa a kai, to amma zai fara ne da irin tagomashin da alƙalan wasan Najeriya ke samu a duniya a baya-bayan nan, inda suka jagoranci wasan neman shiga gasar AFCON tsakanin Kamaru da tsibirin Comoros.
16: Abdulsalam Kasim Abiola ne ya jagoranci wasan, inda Kamaru ta doke Comoros da ci 3-1. Ga Kasim, wannan na daga cikin manyan ayyukan ƙasa da yake samu tun bayan da ya zama alƙalin FIFA a shekara ta 2022. Amma nasarar da aka samu wajen baiwa dan Najeriya wannan aiki na ƙara dawo da hankali kan matsayin alƙalan ƙasar a fagen ƙwallon ƙafa na Afirka. Ibrahim Umar Fage, tsohon alƙalin FIFA ne a jihar Kano.
18: Wannan shine karin farko da aka samu mutum hudu musulmi ne, Hausawa ne, 'yan arewa suka jagoranci wannan alƙalanci. Yanzu ka ɗauki na tsakiya, shi Kasim Abdulsalam ya je Under 20 na Afirka a ƙasar Morocco, sannan a yanzu nan da 'yan watanni zai je Under 17 World Cup.
16: Wani rahoto da aka wallafa a shekara ta 2026 ya ce Najeriya ta shafe shekaru 19 ba tare da alƙalin wasa ko mataimakin alƙalin wasa a AFCON ba. Haka kuma tarihin Najeriya ya taɓa fuskantar matsalar da ta shafi amincewa da alƙalai a shekara ta 2018, kafin ta dakatar da alƙalin Najeriya Joseph Ogabo kan abin da ta bayyana a matsayin yunkurin magudun wasa, duk da irin wannan zargi da cece kuce. Ibrahim ya ce
18: wannan surutai ne na mutanen gari da suke yi, suna cewa abin da yake hana alƙalan wasan Najeriya su je World Cup ko su je Nation Cup saboda cin hanci da rashawa ne. Wannan magana babu ita. Kawai abinda nake so mutane su fahimta shine alƙalan wasan Najeriya sun cancanci su busa duk wani wasa da ake a duniya. in an ba su damar za su yi, kuma watakila za su yi wanda ya fi na wa'ancan ma. Tunda duk wanda ya ga alƙalancin da aka yi tsakanin Kamaru da Komoro ya tabbatar alƙalan Najeriya zai yi equal to the tax.
16: Yayin da ake jiran ƙarin irin waɗannan damarmaki, idanu za su ci gaba da kasancewa kan yadda alƙalan Najeriya za su samu damar wakiltar ƙasar a manyan wasannin nahiyar Afirka da na duniya. Idan muka juya batun Ballon d'Or a hukumance, ɗan wasa 30 ne aka zaɓa a bana. Ciki har da Ken, Messi, Mbappe, Usman Dembele, Lamine Yamal, Haaland, Rodri, har yanzu muhawara na ci gaba da ƙarfi kan wanda zai lashe kyautar gwazar ɗan wasan na duniya. Wasu manazarta da kafafen yaɗa labarai sun fi karkata hankali kan Harry Kane da Lionel Messi. Messi mai shekaru 39 ya sake bayyana cikin jerin 'yan takarar Ballon d'Or bayan ya taimakawa Argentina zuwa wasan ƙarshe na cin kofin duniya. Idan Messi sake lashe kyautar zai zama karo na tara a tarihinsa, wanda zai ƙara masa nisa a matsayin wanda ya fi kowa lashe Ballon d'Or. Mustapha Musa Sarkin Fawa ya ce kamata ya ajiye batun Lionel Messi a wannan lokaci.
19: Idan aka bashi zai karairo da ƴan baya gwiwon cewa ne ko da sun yi wani abun a zuwa gani ba za a basu ba. Amma abota wasanni a ƙwallon ƙafa a duniya za su tafi suna gungunin cewa akwai wani abu da ke boye wurin ba da wannan kyauta.
16: Ken ya samu kakar wasa mai ban mamaki da Bayern Munich. Mbappe ya yi fice a gasar cin kofin duniya, yayin da Lamine Yamal da sauran ƴan wasan Spain suka taimaka wajen lashe gasar. Sarkin Fawa ya ci gaba da cewa
19: Harry Kane na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ya taimaki ƙasar England, ko kuma Kylian Mbappe ƙungiyar ƙwallon ƙafa Real Madrid da a ƙasar Faransa. Ga waɗannan mutum biyu sun fi cancanta da su lashe wannan kyauta, duk da a gefe guda akwai matashin ɗan wasan nan Lamine Yamal wanda ya taimaki ƙasar Spaniya.
15: Mustapha Musa Sarkin Fawa, masanin harkokin ƙwallon ƙafa a tarayyar Najeriya. To bari mu je ga ƙwallon tennis, inda Jamhuriyar Czech ta lashe gasar Billie Jean King Cup wadda aka gudanar karo na 12 bayan doke Ukraine. A fagen guje-guje da tsalle-tsalle, 'yar wasan Habasha Takes Asefa ta lashe gasar Berlin Marathon da aka gudanar a ranar Lahadi a cikin sa'o'i 2:11. To sai dai da ƙyar da jibin goshi ta tsallaka layin ƙarshe sakamakon raunin da ta samu lokacin da take gudun. 'Yar wasan mai shekaru 29 ta taɓa lashe lambar azurfa a gasar Olympics ta birnin Paris shekaru 2 da suka gabata. Daga fagen dambe, kwanaki biyu kacal bayan da manyan zakarin damben duniya 'yan asalin Birtaniya Anthony Joshua da Tyson Fury suka amince da gwabza fada a ranar 11 watan Disamba mai zuwa. Fitaccen ɗan kasuwar nan na Amurka kuma shugaban shirya damben duniya UFC Dana White ya jefa tababa kan yiwuwar wannan karawa lokacin da yake ganawa da manema labarai a birnin London, inda ya shaida musu cewa bai san ko wasan zai yiwu ba. To da haka za mu naɗe taban shirin ta wannan lokaci a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu na Kaduna Muhammad Muhammad. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ne ke cewa a ci gaba da motsa jiki domin samun ƙoshin lafiya.
14: DW ji ka ƙaru.
15: Ilimin fasahar zamani.
20: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru. Wannan shine kashi na kusa da na ƙarshe a wasan 'yan zamanin kwamfuta mai sunan lissafin kula da lafiya ga sabon rayuwa. A jerin wannan wasan muna bibiyar sabuwar duniyar basirar kwamfuta da yadda muke cuɗanya da ita a rayuwarmu ta yau da kullun. Rabiu yana murmurewa daga tiyatar da aka yi masa ta cire wani tsiron nama a kwakwalwarsa. A dai bangaren kuma Zainab ita ma tana fama da tata matsalar, kuma ta nemi taimako daga wata manhaja ta yanar gizo. Gaje kuma ta fara wata fafutuka don kai ayyukan kula da lafiya kusa da al'umma bayan abin bakin cikin da ya same ta na rashin kakarta. Ko yaya suke ciki yanzu? Bari mu same su don mu ji yadda abin yake a wannan kashi na tara mai taken da sauran rana a kaba.
21: Rabiu ya fita yin tattaki bayan zaman lokaci mai tsawo da ya yi a gida. Yayin da ya dawo gida kuwa ya samu Zainab a gudundune akan doguwar kujera a falo.
22: Zainab, menene ne?
23: Rabiu.
22: Zainab, lafiya kike kuwa?
23: Lafiya kalan. Rabiu, ba ni minti daya.
21: Rabiu ya yi ta kallon 'yar uwarsa cikin damuwa, ya yi ƙoƙarin taba ta, amma ita kuwa ta yi masa nuni da ya dakata. Tambayoyi da yawa dai su ne suke ta yawo a kansa, amma sai ya kame ya jira. Lokacin da Zainab ta tashi zaune, Rabiu ya riga ya tsorata.
22: Zainab, wa menene ne? Ni fa kina bani tsoro fa, me ya faru?
23: Ƙarin mahaifa?
22: Me kenan?
23: Eto, wani abu ne dai yadda yake. ta yaya ma zan yi ma bayani wani yanayi ne mai alaka da al'ada
22: me kike nufi menene alamun sat
23: al'ada mai zafi da gajiya da kuma kumburi
22: aho kina nufin ciwon cikin al'ada kansa
23: a'a ai yafi wannan
22: to me likitan tace miki
23: ba komai
22: kamar ya wai ba komai me yake nufi sai ce min kike ba komai
23: eh to ban je wajen wani likita ba
22: saboda me to ta yake kasancewa karin mahaifa ne idan har ba likita kika gani ba
23: to akwai wannan manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita ita ce take dubawa mutum rashin lafiyarsa a kyauta
22: manhaja kuma
23: abinda nace kenan
22: ya sunanta
23: manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita
22: to ya take yin aikin nata
23: ba wata wahala rubuta alamun da kake ji zakai ita kuma za ta duba ta fada ma cutar sannan ta baka shawara
22: da gaske
23: mana kuma suna da likitoci waɗanda a shirye suke su rubuta maka maganin da zaka sha a yanar gizo
22: ni na san arina lalle na san akwai lauje cikin nadi
23: Rabiu me kake nufi
22: yanzu kin sai maganin
23: na biya a yanar gizo kuma an kawo min har gida da shi ma nake amfani
22: nawa kika biya
23: 50,000
22: Zainab kenan a iya sani na da keke malama ce mai basira amma a wani lokacin kina mai da kanki kamar wata marawa yau
23: haba ka bar wannan maganan ban fada maka wannan batun dan ka fada min magana ba Rabiu
22: kin biya wani wanda biki san shi ba kudi shi kuma ya dako ya kawo magani ya kawo miki haba Zainab me yasa wai har kullun ba za ki ringa daukar darasi bane
23: me kake so nayi ba kowa bane zai iya biyan kudin magani kamar kai ba
22: yanzu biki gane dan farki akai ba kenan ko Zainab
23: ta yaya an kawo min magani kuma da su nake amfani
22: to naji yanzu fada min me yasa har yanzu biki daina jin ciwon ba
23: kaga Rabiu ni rabu da ni kaji ko me ka sani gabe da mata
22: kinga ba fa maganar me na sani game da mata bane magana ce ta hankali ina nufin ta yaya aka yi kika san maganin mai inganci ne da aka kawo miki
23: ka san wani abu kuwa ni bari na ban maka falon nan zai fi mana
22: ajimana Zainab dakata mana ina zaki je ina kokarin na borun kunya ne kike yi zaki sani
21: Gaje da babanta suna zaune a kofar ofishin Kantuma tun da sassafe. Bayan ƴan awanni sai gajen ta nemi ta san dalilin da yasa ake shigar da wasu ake kuma kin shigar da wasu. Sai ta fada wa mai karbar baki wanda ita kuma abin ya bata mamaki cewar su dai za su shiga idan wanda ke ciki ya fito ko taki ko taso. Mai karbar bakin ta yi waya kuma da alama kan tomar ta amince da ganin su amma ita gaje tuni ta fusata
0: ku shigo ku zauna
3: to
4: mun gode
3: bismillah
0: uwa me ya kawo ku
4: sunana Malam Sani wannan kuma yata ce gaje mun zo ne daga kauyen gare wani
0: ni kuma ni ce kan tomar wannan yankin menene na gaggawa da har kuka kasa jira na kira ku
4: ranke dade yata ta zo da wata shawara ce da take son ki aiwatar ya ma sunanki
0: bazan fada ba ba lalle ne ku san sunana ba ina jin ki yan mata
5: to kwanan nan na rasa kakata sakamakon saran maciji
0: kinga gaje ko
5: gaje
0: ko zaki fadi shawara kai tsaye ba ni da lokacin sauraron labarin wata kaka
5: ina son na baki dalilin da ya jawo shawaran ni
0: kawai fada min abin da kike so kuma ki takaita dan Allah
4: yata tana da wata muhimmiyar shawara akan yadda zamu dinga taimakawa mutanen da suke zaune a karkara wato inda babu ababen more rayuwa domin su rika samun ayyukan kula da lafiya wurare kamar irin su gare wani muna so mu tattauna lamarin ne dake a matsayin ki na kan tomar mu
0: to mecece shawarar gyaran hanyoyi ko to bari na hutar da ku wannan ba zai yiwu a nan kusa ba Gwamnati tana da wasu abubuwa mafiya muhimmanci da ta sa a gabanta.
5: Ha'a, wai me yasa baki da kirki ne?
0: Ke? Me kika ce?
5: Ina nufin kin kike saurari abin da muka zo mu faɗa.
0: To idan da kun san adadin mutanen da suke zuwa wajen nan da irin waɗannan shirman shawarwarin naku, da kun sha mamaki.
5: Kai? Ke baki ma saurari shawaran ba fa? Ke wace irin ma'aikaciyar gwamnati ce ni kam?
0: Ke ƴan mata? Ah?
5: Wannan ɗabi'ar taki san ba ta yi ba. Bai kamata ma'aikaciyar gwamnati ta yi haka ba.
4: Gaje.
5: Baba, ka bari na gaya mata. Mu take yi wa aiki, ni take yi wa aiki.
0: Kun san kuwa zan iya sawa a kama ku saboda cin zarafin jami'ar gwamnati?
5: Lalle.
4: Ha ba ranki ya dade. Yarinya ce wacce take fama da kuruciya. Bari mu tafi. Na yi miki alƙawarin hakan ba za ta ƙara faruwa ba.
0: Kaga, dauki yar kamar da'a ku bar nan kafin na sa a kulle ku.
5: Lalle ma ku.
4: Ranki ya dade. Ai ba sai an yi haka ba. Gaje?
5: Baba.
4: Mu je.
5: Baba ka bari na gaya mata tunda bata san aikin ta ba. Sai in gaya mata yanda zai kamata.
4: Yi hakuri.
21: Gaji ta zauna a ɗakin ta a ƙauye har yanzu tana huci a dalilin sa'in sadda suka yi da kantomar yankin. A koda yaushe tana tsayawa akan abin da ya shafi neman haƙin ta tun tana ƴar yarinya. Amma ta san a wani lokacin tana wuce gona da iri sai ta ciji leɓenta cikin yanayi na nadama. Me za ta faɗa wa Dr. Kulu wadda watakila tana ta faman ganin yadda wannan aikin zai yi cikin nasara. Kamar dai haɗin baki sai kawai wayarta ta yi ƙara. Dr. Kulu ce sai da ta zuba wayar idanu na tsawon lokaci tana ta waswasi na ta ɗaga wayar ko kuwa kada ta ɗaga. Daga ƙarshe dai sai da ta ɗaga wayar.
2: Hello, gaje?
6: Alo, Dr. Kulu?
2: Kin ɗauki lokaci baki ɗaga wayar ba. Yaya kiki? Yaya fafutukar taki take tafiya?
6: A gaskiya ba ta tafiya yadda ya kamata. Ni da babana mun je ofishin Kantoma. Amma abin ba daɗi. Mun yi niyyar mu faɗa mata abubuwan da muka tattauna da ke. Muna tunanin gwamnati za ta so ta tallafa mana, amma maimakon ma ta saurare mu sai kawai ta yi nuna halin ko in kula cikin gadara.
2: Gaskiya ban ji daɗin wannan labarin ba. Haka matsalar tsaro take a ƙasar nan, amma ina da kyakkyawan labarin da zan sanar da ke. Wataƙila wannan zai ba ki ƙarfin gwiwa.
6: Da gaske? Kai, Allah ya san ina buƙatar jin wannan labarin. Menene Dr. Kulu gaya mun?
2: Abubuwa suna tafiya yadda ya kamata a ɓangarena. A gaskiya ma, ina jin mun yi nasara sosai.
6: Dan Allah faɗa mun Dr. Kulu, wallahi na zaɓo in ji.
2: To ga su kamar haka, mun samu kuɗin da za mu sa rumfunar kula da lafiya ta waya a ƙauyenku.
6: Me? Dan Allah? Kai, Allah na gode maka. Dr. Kulu da gaske kike?
2: Eh mana gaje. Biyu daga cikin abokan aikina, waɗanda muke tare tun a jami'a, sun yi farin ciki da jin wannan shawarar, sun kuma taimaka mini wajen haɗa kayayyaki. Ɗaya daga cikinsu, ɗan Kalwa ne, ƙasar da aka fara yin abin mamaki a harkar kula da lafiya. Ya ma fara aiko min da muhimman kayan aiki, waɗanda suka haɗa da jirage masu tuƙa kansu da sauran kayayyaki. Kwanan nan ma za mu karɓo su. Sai kin koma wajen Kantoma, kin shawo kanta akan muhimmancin wannan aiki. Ki nemi ta bayar da filin, ina jin haka ya kamata a yi. Kuma na san babu wani wanda yake cikin hankalinsa da zai taimakawa.
6: Aha, ba dai.
2: Menene?
6: To, ban san ko za ta yarda ta sake ganina ba.
2: A'a, me zai hana?
6: Gaskiya ina jin na yi mata rashin kunya.
2: Me? Saboda me?
6: Sai dai haƙuri likita. Takaici ne ya kama ni lokacin da take yi min hayaniya cikin izza. Ni ma sai na hasala.
2: To, ya kamata ki san yadda za ki yi ki shawo kanta. Zai fi kyau shawarar ta fito daga ainihin mazauna yankin, ba daga wajenmu ba. Ba wai filin kawai muke da bukata ba, har ma da sa hannun gwamnati.
20: Wannan shi ya kawo mu ƙarshen kashi na 9 na wasan namu. Shin an yaudari Zainab ne? Maganin da ta saya daga likitan yanar gizo mara inganci ne? Me gaje za ta yi na shawo kan Kantomar bayan sa'in sar da suka yi? Hanya ɗaya ce kawai za iya gano waɗannan amsoshi. Ku biyo mu zuwa kashi na gaba kuma na ƙarshe. Idan ba ku samu damar sauraron wannan kashin ba, sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Kafin wannan lokaci nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
1: to madalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wato ra'ayoyin ku masu sauraro Binta barkamu da wannan lokaci
7: a gurguje da marece
1: da ina zaki faru to ki sauke mu dai a hankali
7: Harilwani mai akwai bodinga daga jihar Sokoto yace kwararar ɗan gudun hijira daga Sudan zuwa Chadi muna addu'a Allah ya kawo musu mafita Sai Amo Gali Zangon Daurai ce tashin hankula ne da tashin da tsananin talauci ke sanya al'umma tserewa daga muhallansu domin samun ingantacciyar rayuwa yana magana ne akan wannan ƴan gudun hijira Salifu Vandam da Magarami ce tabbas ana samun matsalolin mun fetur musamman ma a jiha tata da Magaram ni ina ga menene Lundi ko to wannan dai barin tsallake shi ya dai fadi cewa da magaran ana samun matsalolin fetur Yusuf Haruna Kariya daga Niger yace akwai damuwa matuƙa game da tsadar mun fetur a ƙasar mu ta Jamhuriyar Niger ganin yadda mun fetur ke da amfani sosai akan abin da ya shafi rayuwar talakawa ya kamata gwamnati ta dauki matakin nan Sai Sani Ashura mai goro biki yace Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen kwararar ƴan gudun hijira a ƙasar daga ƙasar Sudan. Abdulrazak Adamu yace DW Hausa sunana Abdulrazak Adamu unguwar dadi a jihar da Magaram a Jamhuriyar Niger ina muku fatan alkhairi to muna muka fatan alkhairi kai ma. Sai Yunusa Tanko Bani Mbaka yace Allah sarki ɗan gudun hijira daga Sudan zuwa ƙasar Chadi muna taya ku addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wannan yaki da ke ci gaba da salwantar da rayukan ku Rabiu A Nuhu na Bukka yace dole al'ummomin al'ummar ƙasar Sudan su tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare duba da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar Allah ya kawo ƙarshen wannan tashin hankali baki daya
1: to sai mu sha amin ina ga binta karo daya kacal
7: to Abdullahi Marcelo dan gudun hijira daga jihar Difa yace yadda hukumomin ƙasa da ƙasa ke magana kan yadda ake kwararar ƴan gudun hijira daga ƙasar Sudan zuwa Chadi tabbas wannan abin tashin hankali ne dan haka Allah ya sa a samu daidaito amin
1: to sai mu ce amin muna godiya Binta da kuma masu bibiyar mu da suke jimirin kasancewa da mu zamu koma ga Muhammad Tijjani Hassan wanda ke dauke da labaran duniya zagaye na biyu
14: DW labarun duniya
9: Yan adawa a Amurka sun zargi shugaba Donald Trump da yin amfani da kudin gwamnati wajen yin propaganda bayan watsa wani faifan tallar bidiyo dake yabon manufofinsa wanda gwamnatin Amurka ta biya kudin na darsa Sai dai fadar mulki ta White House ta yi watsi da wannan zargi tana mai cewa bidiyon sako ne kawai na wayar da kan jama'a kuma dokokin Amurka sun baiwa gwamnati damar yin hakan Jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya bayyana cewa Amurka za ta fice daga yankin gabas ta tsakiya bayan ta kwashi kashinta a mashigin Hormuz wanda ta kaddama a kansa ke ƙara rura wutar rikici a tsakanin Tehran da Washington. Mujtaba Khamenei wanda ba a saki ganin sa a bainar jama'a ba tun bayan da ya gaji mahaifinsa a watan Maris ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da aka watsa a gidan talabijin din Iran a Litinin din nan. A cikin sanarwar Khamenei ya ce bayan abokan gaba sun fuskanci tsananin turjiya a mashigin Hormuz a yanzu ba sa su ƙara sake maimaita irin wannan kuskure ba a tekun ƙasashen Larabawa. Rasha ta kai sabon har-hare ta sama a tsakiyar wannan rana ta Litinin kan cibiyar nazarin kimiyya ta Ukraine da kuma wata cibiyar kiwon lafiya a Kiev babban birnin ƙasar. Lamarin da ya ajalin mutum guda tare da jikata waɗansu da dama. Ministar harkokin cikin gida ta Burtaniya, Shabana Mahmud, ta sanar da cewa gwamnatin ƙasar ta kaddamar da wani sabon shiri da zai ba wa rukunin ƴan gudun hijira damar zama a Burtaniya a hukumance, musamman ma mata da ƴan mata ƴan asalin Afghanistan da kuma yankin Palestino. A lokacin da ta gabatar da wannan shiri a Yamboni babban taro na jam'iyyar Labour a birnin Liverpool, Ministar ta ce ta wannan hanya Burtaniya za ta karbi dubban ƴan gudun hijira masu matukar buƙatar kariya daga sassa daban-daban na duniya domin ba su damar bude babin sabuwar rayuwa cikin aminci. Papa Roma Leon ya 14 ya kammala ziyarar kwana hudu mai cike da tarihi a Faransa da ya kira ga ƙasashen Turai da su tashi tsaye wajen yaƙi da ƙarya da yaudara a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma karfafa zaman lafiya koda kuwa hakan zai shafi ci gaban maradin su. Babban limamin na mabiya ɗarikar Katolika ya jagoranci taron ibada a babbar majami'ar Saint-Étienne dake birnin Metz tare da rakiyar shugaban Faransa Emmanuel Macron inda mabiya kusan 35,000 suka taru a cewar fadar Vatican. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: To muna godiya ga daika Muhammad Tijjani Hassan da ka fassara ka kuma karanto labaran duniya duka amanadin Abdullahi Tanko Bala wanda shine editor da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Binta Aliyu Zurmi ta karanto ra'ayoyin ku masu sauraro sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa muku kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.